0: s'appuie.
1: Apostole kufuwa nina nana pae mounsori ye. Osura buwe, osura buwe. Wanshira wanyanko pomba bibiara wobia. Mini anum apostole kufuwa nina.

no pay said your medical cano. Maweni enye. Any da du ye ah a mam for niji papa papa papa. Wow behwe o hima a kuya a jubi any ni kunun kwaku jones na e fe kra keke. Ude adia e fe ekan semwa na any da e fe keke. Abba. Ewurade oyɛ bi ma wo a ɛyɛ ama wani nye na da ewurade ase efi sɛ ɔne wadi ne yie na ɛne da pa bra bɛhwɛ Ghana fo mmrante wai ɛne ɔmo mma ba wai anuanom no krasɛm da wa mma yɛnka Ghana fo mma ba wa no ɔmo ho ɔfɛ pa pa pa pa pa pa ɛne da mia nkasa ampa mi bie mani se mehwe ade na oba ade ache Ghana fo ade Ghana fo mai wa no omo ho ofe pa pa pa pa pa pa pa pa na enida omo ma agro no nso eye fe na ye nuanom ma na ohwe akuaku yi a omo afa de pa na ohwe ntade a ehihye ye nuanom ma yi a na utimi hu sampa Ewurade wa nwene Ghana fo mampa wa nwene won yie pa pa pa pa pa pa awamu ah abasa abasa hanantia nantio ene dana e fekura dudu na mrantie ene yempanfu mema nsusu afa won afa de fe fe fe fe fe fe na amamfo ye jina flo na ye di asa na utimu se urade aye bi urade aye bi ani ntino ye nua ba akua adwubi ene bema Kwaku Jones omo kire se urade enhyira mo papa papa papa wo ene da ade a moba ebeyeye ani ti ene anopai no wo mfa sa adwumin na wo mfa nyi urade aye ene anopai